0: ngong ngam bong ngai san ngong phai yong chai bo kha camera in pa kha sa ram bu kan de ku bu ma kha ra bo pra ta bo kha sa ni
1: zaman da bo na ni da
0: len ni bo kha zia ka ni sen bo ma yong chai ni bi ka ma ka ma sa ra ni ni ni ni
2: Don, Mungin Tadon, Shuka Payaka, Taki,